0: W15 Global Series i Edinburgh i vaveao le sasa te minisila. E nā re te ofitu i e teine wā sā mua mua tā alo ili tā alonga sā manu malo frani. I le fai unga le vai asu te wai leon, lusul va lusu fā, o le a wai ili tā alonga maskoti lani. Ai e tō lima i su inga i le au e tō lusu tolu, i se fesui inga tele i teine le vā o le au fā leo leo, ma le tō asu ma le lima e mua mua tā alo. Ai o se fil filinu wapi di silon tā ina i ali tilu tilo, o le si tielo le tūlango a le na sā ili. E mua mua tā mua e mose te mua mua e tūtonu o le vālu tilu sanga, i le ofu numeris ma le lua o le lini tua. A fatu atasi le vayasu talo na filfili e maile a un fora o faleo leo. I le talo nga mafarani. O le ta maa i faa lua na manu malo o le pina auro i talo nga le olimpeka. O le laka pina i to fitua ni usila. Sa sui tu tonu i le talo nga mafarani mo la na wai talo nga fai taulia talo maile lua fesfuru iwa. O le ta maa i sa faa o ngai ta moa i le tulanga wingi talo maile na wai talo nga fai taulia le lua fesfuru valu. Sa ili wasu i tūlanga nei leisi tu mai tai sa mō ki wia ma sangi na ta aloa i lea tūlanga. Ia longo i plotu lea mapu a te i Silver Brandt. Mola na ta alo fai tau dia lona fitu. Sa ili o la su esu eina i lea tūlanga o the second five. E ulava o le winga ta mō e ai mole au e ane matatū. I le ta amarsanga supala kapi au piki. Wa iai le whamu e moe ngora o rakapi ili gala warriors e o fwina na malai Eden Party au kilani esi tūlanga le leo se malai whalo toi whanle. Na ilo se isi rava malai pe afe tau i mani Newcastle Knights. Mo li talo ngora semi-finals ila sa. I le mai au le whai ina le whai ngora vai asu te luai le Dolphins o le whai awa wai o le ta alo le warriors mo le sua ngashampini wa ta ti atu nei le unga ia le ta alo ngale sa. I lumo se au mata mata pido siri ato na totele o le aiai le tala anga o le kalapulike tasi e Nusila, le NRL, i ele leo Nusila. E siri e wale fasu walu wafi pepa urfale, sa vave o nanu mia uma ino wamata ina fatau ine tua, i sui le star o le kalapu sa lato fatau ina le siri e male tosfu wafi o pepa urfale ile asonga fua. O lona winga wanga ia tune ina avea le taalonga, ma taalonga pito siri ato na totele o faya i Nusila ta alo iluma le Warriors. Tanu mai le afe ipse lau vars fulvalu. Ili ta alonga le vaura kangaroos Australia mara kiwis ni sila. Le e fasu fitua fetose lau gonsu tolu tangata sa fatu muli aina malai. Ai ose popole nga tele mole wars.
1: Whaholo flahi atu hane e tau vala tala tutupo ke lata moe ahane i whakamua. Kwa tō hefo dwae dun mela tangata ni kwa nonofo moe mole e tam ngaho he nonofo kai nākai mo ue tau visa i Nisilani ka koe tau numela tangata Pasifika ni kwa maliki si hake. Talhau he takitaki he Immigration New Zealand Compliance ko Steve Watson fuafua koe ua furuma one pasene he tau tangata ni kwa nonofo moe mole e tam ngaho wa umai he tau motu he o Pasifika kwa maliki si hake mai he ua furuma lime pasene he tau kwa mole. Fuafua koe ue a whi lima seo i tau tangata ni ko pehe koe tau overstea koe tau tangata tonga, koe fuafua koe tahe a whi whaseo e tangata Samoa. Kai ono ono ke helau lahi he tau numela tangata overstea o katohi e fuai ke he walu poini fitu e pasene mai he tau kwa mole. Kai pehe Mr. Watson tūtoko lalo e tau numela ka whakatatai ke miliona he tau tangata ni whai o mai ki nisi lani he tau tau takitaha mai moua halotola tau pepa. Tahe whakaholoanga whakahoho ne kua whakaingoa koe honor roll kua whakatoka whalo to whiua tungi to si pote mo i to puhala ke whakahoho e to fuata ke whakamauhi fu e tau hingoa ke vili. Hane whai tata whakahanga i aho vili mo i fufua koe taha seo valumfuma vale afe he tau fuata i Nisilani ne naka i la whakamauhi halo tola to hingoa ke vili. Pehe taha he tau tikitaki fuata ko Ethan Riley. Whakauhoho ato ke tau fuata Pasifika ke whakamaui tau hingoa ke viri tau hoko e aho uwhuma lima iau ke topa ke mai ki ke viri mai halotoru a tau manako mai anuiha. Ko e whakatokaanga he taha he tau policy hem te kau Green Party ke mai ke ke whakatau mga muka e tau koloa kai ke he tau maukoloa. Kua lali am te kau ke onono ke whakatū e taha maukoloa lahi ke totoko atu ke ua e tau wharikoloa lalahi. Ne hako e lalianga ke tukutuku hefu e tau whakatau e toko loa me tau kai. Ne pehe a te anau tui ono kwa tālanga pawake e tau whakatau ka anga nei halau tōru ke lango matai e tau mga whaua ne kwa uka lahi mwe nākai whahia ke tutungi e laulahi e toko loa mahuenga mai halau tōru a tau maui. Ko e taha le kua ke to whahi malolo o seno ne kua kisia i ke he motu ko whisi kua pehe kua health crisis a kua whaeloa e whaktifono ke haho ua kua National HIV Emergency. Kua tau matanu mela ne kua maua he mga aho nei, whakakese kua taha mai he onungu fure tangata whisi kua maua e ngā ngau nei, kua whakalahi langa tolu ka whakatatai atu ke he lima i tau e kua mole. Kua pulotu ko Dr. Jalala Mohamed, mai he aonga pulotu ha Canterbury, ne pehea ia, koe HIV outbreak i whisi, kua tokolonga lahe tu tangata ni kumoa, tunga lau tolu ne wha huki e tau turaki, ke ha lau tolu tau seno, mwe kua lau lahi he tau tangata ne lau iai. Koe whakatokaanga ke pehea koe emergency, taha puhala, ke lali ke moa e tokoloa ke tukutuku hefu e tau le kua henga ngā utafano nei, ne iloi koe HIV. Pehena hata tōlu a tau vāla tāla tutupu ne kua mōua mai ke lātumai ahonei, ko inangaru whakāwhia nei ne whakapulo atu.